Osoro bakaso amama kuma toriyo Osoro bakasa onyami bakaso amani bebreba Osoro bakasa amana kuma toriyo Osoro bakaso onyami bakasa asa bebreba yana yanamu yo Osoro bakaso amama kuma toriyo Anka wado Anka wada Kiso tiasi anka wado Anka wado Oha bebreba Yana yana muyo Asero bagasa Amama koba Tomiyo Amani bebreba ayana minamu yo Osoro bakasa amama kuba tobiye Amani bebreba yana yanamu yo Osoro bakaso amama kuba tobiye Osoro bakasa